Ελληνά, Σίβο Μαλί, Φανανά, Τζερόμ Γκρέι, αμέσω το Τζαϊμιλέ, ο Σεφούλου Μαλί, Λουάνι Μινουτή, ο Ατε Αινέ, Λε, Σεφούλου Μαλί, Λουά, ο Λέο Πατσάτο, η Τζαϊμπι, ο Βάια Ινγα, α. Φιω λαϊ, βουλά, α, η α, λε, λε, φουλή, φασόα, του φουλή, να είτε μάμ, τι να μα τσουά, α. E ele manongi se mea ai I mea tunu nei. Ai ese lava isi o tātou o tunu. Pe ole vaenga lea ona ole tau. Pe I foe lea po ole po uatoi o atu foe na I foe e ainga. Awa ole mea moni lava ia. Po a I tu ai ngā kuka manongi e whoilea e whaie mō re tau sa minga nai mātua ai ese lawa le a le tūlanga whoilele e o tūro I Samoa se a whoilea se o se e leni whoilele a tu e whoilea se e le maukengi a lau pele a le manongi a o I la la le va I fule le manongi le va I su o ile a e a fule wa e mel faiva a fule si taule a le a pe o ina la va a e va ile a le manongi na e se la la longona o tatu ta mam tina ma tu pe to e fo I ile a Ioi, e fwile a tele la moni si fa soa mai, fwile tau sui se, fwile se tau mafatanga nai mātua. Ioi, ia wapasi a fwile me o KFC, ia o fwile o Shangwisi a Costco, ia o ingale o McDonald's, ia mafale enga fwile na, ili nā tau ngata, na taunga ta but ole e fai ngofia la manai a se fai ngofia lono venga a ia ole sua fai ole vai salo ole pisua a ia ole ia ia a e ei teimi e maua ia ulu ia mailunga I Kings I ila I gudna le maketi gudna a ole vaveia ti ngale le taunga ta ale vave yole ole a foila ale ale fatau a ulula na a foile faile umu a ya faise miti ho ile a mona ita mam tina ma tu a be o lo fo ngai ta mo fanga ta lo fai a ya pola foise se ainga a foinale na ita mam tina ma tu a pawale eile mea eile fatata noanga sa o mata matai ai sa olelele tale a fai mai a mana oloa mātua e o I Samoa o fia o I Samoa pele yai se si oi o alura o ele na tausi aluno fo I Samoa ioi a fai mai ia outou faia a mana onga nei mātua pa pe ui a e faia a lato mana onga a Awa, e tasi lea vae ngai fasi, ai, mai. E ke lua o ailei Samoa. Le tu o tu ne, le ia iuma mātou, hello. E le iuma I kāla fua kākou. Hello. Le mea, mui, ma, o I inala, Ai te wai, ai te leilo, wa e me lea whaamon yanga, wa e te o atu. Ai, sole, Lai e uma, ole mole me, ole toto, ole iwi, po na iwi, tangata, a inga uma. Iri e tau fai po ai no fai o, Na le o atu ato e ina malo matua, oto meti la va, fatu mulia. Langa o tato, ole afo inalo, o tato na, tato o tato fasi no manga na. Ile ya ise fa pia vo ila wa wa o fa alongo ia ia. E te lua fia o I Samoa o le on au mai nei o lua wa le ise si o no fo ai a. Eile si tina.
talo fai a e ele si tina ele ai se si a tau fai fai ngā luenga uma a tau fai fai ngā luenga uma e a no fua si tina ai ina e mwa wa yei le teimi wa ta wa tu le tina nei o le a ho a i Samoa o ka fai mai le fa matalanga wa pei wa toi wa pei wa toi o le le tina nei se fulu no tau sanga Ilia, ili fia fia, ah, li aise li langona se mea, ili fia fia, ah. O watu loa ia, ia siantama nei, faili fale, toi faili lei uma, ah, ili ainga, ah. Aortinala ne, li faapela ntu ilo na ainga, ah. Na ave loa le, ili mapoi fanga nele, waati li ai, le toe malosio lo matua, Ona ole siu si o manga la lea. Siu si o manga la lea. A mafuta ia na wo. A naiti na. Ma naita ma. A, e fai ta alonga. Fai a. Fa alongo I musika. A, me le misi nei. Lea matua I misi a to I nei. A. Lea lae fami. Le fami talanga. A. A fo ia le ale tamale nei. A fai mai. Le taranoanga fa tanoanga le fa pia. A mana o lo matua wa fiho I Samoa a a fiho mua mua fiho lua fiho tolu wa ngai oi a a wan e ia wa oia ia o oe kua paka kuol me na a na isto e whaapele ana o I loa lava a ana o loa lava a e iei la me tutupo I wingan o famtalanga pe e te mafuta tu I lesia wo is the same situation ma oi a alana alu lava te ingile ave ono matua e te fisili atu mai a e le mea la wai o oka wo sili atu la a a e ala oelea wa mali liwa fa ilangi a ma fu isa wele fa ile mele a ah, le tu lo wale nga na fo ina le fa a e fo ile le fa a e to ma na tu yai langa e fa mo e sa ole le ya e ma wo tu pe aya ya le na la a ah, ile mo wale a ole ole a ole al mele mo ani seto fa le moi

pe o mai nga na fa yeah I know all the trick in the book yeah pe o tasinga vai nga fo inali tasinga vai nga fo inali e fo inali a ele e o mai fo yo vautuanga a ye na fo inali ile fo ile le fale mai a ya ai tua ina fo ile inali ile yo wa tafa a ya iwe ah nga yel na ai o wa tota mai e pa fo ile la vai le lisi le a

Ole tātou pensini i a o lo o nai lunga le lunga le fua. O nai lunga le fua e ei a wawa inga a pamfu e maasani o na e sila fia e taungo fia. Te ratu oi. O karakaunga a o pamfu e e maasani ni taunga ta. Lai la kuna e taungo fia. Fapena a mila nai mana ia e fai lau fua lau. O lau homework fo I lea, papena, e o tā la iwa valu. Lei tā la valu lima. Ia, tā la valu lima le i le faitule, enali, Ia, salpena pauna, o le pamutau ngofia leia I le lipeti lea. Ia, o la vaia, I o ta lai wa suru, I wa lua, I wa tolu, I fa, I wa lima. A vaenga na, ia, o le tulanga fo I lea le, e ia, a, whataita inga vo inae o, o taunga tā te le lau, le electricity, a, ia, e le e fai e, e vo I lau, le electricity, le provider e lato vo I company, a, e ei la, ia, vāenga fo ia, compare, e te osu e ilunga I nā, ave uma e o wha maumonga I o, pili e wha pia o oile na I le, e le vāenga le, a, I e fesili mai avatu, a, te le yo le fa mama venga yo le o le mainga na a e ma fai on e vili ya ya so se mea na va a o le life insurance o le electri o le paua a ke le fongi a po fea tausha optis Vodafone ai uma a provide a e o le stala ta vale you know insure a o le fa mama venga yer vanga na compia a compare club ha ave uma ya ya ono le tele ye isi ya ya e tolu ma sina e fia ono se lau fit se lau a ile ile pili o le wila a me na e mana ya ya le le na o ole ole ole e ole ole ele fa pete sa pele tv ala e on mai ole palaka le main le main ole me nga ka un kapi ele o il givi a tapé tv ko switch off ma le main black lai le wall Kamala nga wa olaya kuse olaya ona nga le pia ole ole afu nga la lai ona pe va tsa tsa inga ete tango ile kile palaka ole ole afu nga le ole ole ole ole tipo tiel wila ia e pe mai la vai automatic le pe ala ete vai tu lai ola mai ala switch on le fa nga le me la nga switch o kama I me o manga they all add up Ah, it's a way low pili ah. Yeah, you just imagine na fia poku moi lima ongo. I get like wunga kongo poku ala. Peiwe vai casino vo ingale le om emo emo uma mai ah. It's a mighty elato iPad, iPhone ah o a uma mele ah. Ta lunga le fai ah. You know, kasia le lewa. Sina me le fautua mai le tele o mu, o mea lao, chachu o ke fongi matulang papena, o le vanga nga uma, a lai te tangatu le, ili hafo e telefonu kwa I vevela, koe al explode, you know, you got to be really careful, ya, mai se la vape o lo fali, tutongi o ngali, shula kuper na, vei na vahenga, ya, ole a fo ina tato poka la mila ne yaso ia tai tonu sa family ina lau fa fonga mai ia vai fo I ua o ye singa ngano fa manu aliai se fina ngalo ia o te fa malu luatu ia o tau mo fai lava ili mea ngatai ai o tatu tui fi luai ia ili na fo I vai yaso mua mua ia pe a o te ilpule lofa alia tua ai au lia te isi ola ma se malu o si ar taiminei ia manuia lava ia tau mo fitanga o lea uli ia matoi tu lal ne yaso ili Mamalu si o tātou o tunu I a emuli nei teimi a kisanga lua o tapsalea te whātou whā a soifua samu.